balihog, galma inyong mga tao, sir. Sama sa pagalam, ninyos inyo ang mga pinalanggang customer. Di man eh, kay kung dili tungod na mo, dili pasenso ang inyong gitukot ng negosyo. Luha, sipunog, singot akong giamot sa trabaho. Bisa kamay ang kasweldo, bugutan ko rin sa...

magpasalamat. Unta nga madiskubri ang ruta nga paangat. Sure ba ka nga damgo bas hindi ay ugilamat. Kaalam ang bahandi nga dila nila makawat.

manager. Palihog, kalma inyong mga tao, ma'am, sir. Sama sa pag-alam, ninyos inyo ang mga pinalanggang customer. Diman eh, kay kung dili tungod na mo, dili pasenso ang inyong gitukot ka negosyo. Luha, sipunog, singot akong giamot sa trabaho. Bisa kamay ang kasweldo, bugotan ko ka rin.

hater, moon eater, truth keeper. Naabay kahadlukan, wala diri Bisaya ni, ang dila hait kaayot tan awani Gikaon ang bulan, revolution in me. Naana ang bakunawa, rebirth the new moon.

0: magsimod ka.
1: Hi, this is Kyle of the Wonggoys. Naminaw ka sa pinakasugbuanon nga radio station 105.1 TMC, The Best of Us.

0: Yo, what's up? It's your boy, Cookies, and naminaw ka sa pinakasubuanon nga radio station, 105.1 TMC, the best of us.
1: Babe, sorry na, good. Pumunta na ako to you, ah. Masayip man siya ng tao, pero kaya ba man siya kasi tinood lang na di na akong makaya na mawala sa kong kinabuhi, eh? Sige na, good babe.

0: Walay lingaw?
1: Listing, yeah.
0: Wala kahibaw asa mukhaon o mula ag sunod? Naglibo? Na ay problema sa guma?
2: Agay!
0: Pamilya, trabaho o eskwela? Ayaw kapala ka kay tambag na chance ang maminaw nimo.
1: Pagkatambalos.
0: Kini ang programang binisaya alang sa mga bisaya o bisaya at heart.
2: Mapriso ka!
0: Mag-uban ta sa tuluka oras ng kalingawan o pagtulunan. Kay sa tambag na chance, dunay tingog ang tanan.
3: 105.1 Tops Media Center, broadcasting from over 2,000 feet closer to heaven at Tops 105.1 TMC.